0: Madeso.
1: Hello, kuma yivito.
0: Kuma Madeso.
1: Ewa. Apano amaona matumbo. Nakaro mkehemu. Makapa mayuvito. Kwa tilamu wanana wanakusana kumuruwa nuwa kulita ngombe. Wana anakusana miruwa anakusana weyo. Aba kontake kunamba ino. 081-29-80-1696. 081-29-81-696. Tani kunamba imo yanka hii. 081-37-24-340. Omuruwa na wapo kuna msana kungenderera. Ziruwa na kuna kara ili kumakandina. Tiana hivi kendi mpandu.
0: Ewa. Hapa nyemetenga Betolda anagama dibisoka yawe kenge phone mo taxi anokukawa zo phone kakere Bobcat no ID kenyogu akuigwa na konga no agwanenge ku namba ezi eutambo ndatu zimwe mbali ne tane hambo ndatu tane tane zimwe hasi nakanderere. Emily nakupapara namba zo pasta Minginga Gomosa Bata kutumwene ni nakara kuwanangeke utambo ndato zimwe ambo mbali ambo mbali tano ntatu ntano ambo mbali ambo ndato. Emily wakupapara kwa namba zo pasta Minginga Gomosa Bata kutumwene ni nakara kuwanangeke utambo ndato zimwe ambo mbali tano ntatu tano hambo mbali, hambo ndatu.

0: do you song?
1: Ne wa Moroccan.
0: Moroccan no ne.
1: Ne wa mpando kumpito.
0: Ne wa.
1: Asina yito na kunda kumishona ya sambu. Na kupukura tu kumaponge rwe tu konga wa kaimbi tira yona sonda ha. Waruti wetu mdia koni kumwena wa kandidate. Asiwa kamboho. Ngoma imba na Muruti Maurusi. Kumwena brother Peter. Na Mashare. Ngoma imba na Muruti Deo. Kumwena kandidate Michael Kudumo. Waka Isosi. Ngoma imba na mdia koni Poroto. Waka Yengona. Ngoma imba na Acolyte Steven Shikongo. Vasa ambiundi wa St. Joseph. Ngome imba na kandidati Valerianusi. Vampapama. Ngome imba na Mruti Michael. Anweka ngome ya kara nali yoyeru. Na kujukurukamo. Maivito na kunda kumisiona ya sambiu. Na kupukura tu mapongre. Kwa nga waka imbi tira yo na sonda havaruti. Ndia konu kumuna wa kandidati. Asiwa kamboho. Ngome imba na Mruti Maurusi. Kumana brother Peter, mama Share, ngumi imba na Mruti Deo, kumana kandidati Michael Kudumo, waka Isosi, ngumi imba na mdia Konforoto, waka Engona, ngumi imba na Acolyte Steven Shikongo, vasa ambiu ndi wa St. Joseph, ngumi imba na kandidati Valerianusi, anuwa mpapama, ngumi imba na Mruti Michael, anenga ngumi ya kara nali yoyero. Ne wan pandu mpito.
0: Ne wan.

Oyo watu FM viri dhune kuna kuranda kombudhi edhe anakutoya emergency mende. Presidenti Netumbo Nandi-Ndaitwah angakumbira hahati kudikode wa kwengo hatambureko iruana eyanakuwa ruane na hurumende mukuru ithaipara yao nukuareta mumuparo oditunga dudihe. Mukuru oditunga ngakadhingura hakwengo hakara kwa ekoka mumkunda ohangwena peundha mukuoko okukaro nga haka watapera no hidia. Presidenti Nandi-Ndaitwah anga yubitha thinga thino mwenye madhapanga haka mutongora eshi hamwe amo awaha wananga maamwele kwa hurumende kuna kwa aruanitha mumbumba. Mukuru oditunga nga shwene na hakuru wa wanuke hamwe ya awa hana kupiranga kuhima kutuma hana o kumashure ina ningi thanga akuwedherere ndithi kuwedhere thibaro thoku yeyu katha wanuke hoku dikoda wa kwengo awa hana kumuamua shure. Thinga thimwe nga haka yubitha thoku urithanga ida yuru kukutu kumarovu. Nandi-Ndaitwah nga kumbira haka mkundawe ya hakare no thinga no kutambura kwa iruwa na eyana kuwa aruwa nina hurumende. No thitambo thokuro itha ukaro ipara yao no kutura po mandhira o mawa kwa wana hoka. Nga minga kemo mkuru oditunga nga kahafa pakumona hanu keho mkundawe ya hana kuenda nga kushure no kuyubitha eshi. Kuimone na shine hana himi na wakakara haka kakoachi awa hana kupara ipara yoiwa. Muka thipuna utho ondango dhodi tokera de kavango Filipu Stenga kayubitha tokotoko dhendi kukaro oiruwa na yongechefa dhomarucheno. Tenga nga ambitha thigungitho ndango dho mkunda kuhatara ngechefa dha noret mundoro pa dhankure nkuru. Hainga amba shine kupira kwa marucheno na marucheno kuthima na dhimananga kuna kukunda maano kureta maui kumakuri theru mkunda uparo makuhongonda no kungechefa. Haka mkunda ruingi hayubi thanga tokotoko hadinado kungechefa dhino enibadiko mahuthiro mawa aha wananga. Tenga angachoke dha ngechefa dha noret omungadhi kumbira dhitoko mene mkunda oku dha kakumi tha marucheno adho. Mwaka thipuna uthondhango dha waendi thingeshefa dha noret Johannes Ushini ngambe shini ndhango dha dimu kako yinu kuthinga thoko marucheno okudhima na dhimana mwamba doropa kupakako na doropa dha nkure nkuru. Huku kutu unonga utoyoshine unanyanda yuku yonga na wahateri moho hengi mkuro itha ukaro wapo o ungatoyo eshporu nuruvethe. Huku kutu udipo ne wapita kana pa utana vo endi wana yu mashere nyi yongechefa dha noret. Mwaka ita omiaka makumi kuoko wadi makumi mawadi no kuwa kuna thiwadi kukambadha Jonas Shongeleni Ndeimana mudoropa dha Uchivarongo hana miyu vithashine nga kumini thinda mukuwa korunguro. Private Kambonde Jonas nga kodho thinda no utaopa iruana apangakara mujuti mukambadhi. Mutapi ngandoa mapori thathpektura Maureen Beham kuna yu vithashine muyendhe ndi yunga kamuwana mungonda dhendi dhukurara. Haka diko dhendi hanawa yu vithako kare ifa endi. Dihoko kathinone ngathi kara kionshi thotho uwadi hana kuyubitha mthivike thoku kumina muka ita mumukunda ushodho njupa mnyima dhopa angapo kukaro muka ita umwe ya kukamba dha utavi. Mbeha nga kumbira hanu wahadi na mauko kutopa maano hashanange maamweno kwa wadimuki. Ihoko kaino iwadi yuihea kuna kuikona kona. Menesteri oyo panunda dhotunga dia Iran nga yubitha peondha ukuoko eshi badiko shime maku yuvero aha na mani thako na United States kate popano noikuyonga shime hae ndi kutho. Ismail Bagai nga yubitha mbuthi dhilumuthi kuvore kapativi wa hurumende mwenye madho pa presidenti wa US Donald Trump nga toyo ifuma nena idimu maku yuvero na Iran no kuyubitha eshi tamba hatokore. Baga inga tana ratha eshikengi no Iran kuna kutoko mena yuku yonga yuku uritha ita. Ayenga wethe erako shi ikarako yuku hati rako makurandoa kuna kukuruka. Ayenga wethe erako eshi ikaramo yuku hati rako makurandoa Iran o uranium. Badihana kuyuku yonga por norvede.
apa anaamba yoko hatara kuma yanzerero onzira dhomri kurvia Strait of Hormuz bagai kuna yibithashine mayendithitho oku utho onzira dhi ya kutundera muidimuka ya Iran na Oman. Kumatangiro diwa Trump kupitira panunga thano the social media.

Karasi stengo ko sosua wa para ke no kuara suruesi imo twa kuya gwane kerangis no kuya lipa kera kumenone meli kwa mali etu lioma hudano eli kwa mo olio natvora genda na leo kutunda pa suruesi dogoro papa na dipita kono minte no rontatu kovili za utano ta natvora kuliga unuka no kurunduru kera ko mali kwa mo nago peke. Karasi suruesi nantu ni kampa ko nombudi edna vuru kumurongi kidirako unene po omo na kademe na unene mokumpa ko asi marumba sana skondo vike esi ano marumba sana oga kuoroka ko irayo kuli siga siga ngapi omgana skama ano ko nyima zei ntani nanvura kukamze gwira kampito sene napa moneka kampito si ipo none mkakambe kirepo nombudi dendo maudano odo munakarako nado. Si nan kam tairako mo kapako 4th division marumba sanugao aga gana tameke skondo wike esi ga tameke neina ano marumba sanugao 4th division pool A no pool B sungapi omgas kama marumba sanugao skondo wike esi ano kutunda pena nan kam tairako ena momena moruha sorongo kawango za utokero ano moruha ro upper stream 3rd division river stream 3rd division imatupu no marumba sanugao 2nd division asi ngapi omgana skama moskondo wike esi ano kutunda pena tanan karunduru kira mo kawango east omo nan vragam tera kwasi mo kei kavunda lik ngapi gas kama marumba sano ano mo kavango east western stream 3rd division imatupu noko eastern stream 3rd division marumba sano ngapi omgas kama moskondo wike AC ano kutunda pena tanan vragam tera konye marumba ambudi nan kampako kambudi oko kakuliguma guraktundi rako shining star club ano koruha ro volleyball ano kutunda pena tanan vraka runduru kiranye ko marumba sano go NFA Cup round of 32 nikamtaire kwa marumba sano msinki aga gana kuoroka ano moskondo wike esi nokumtaira kwa si ko marumba sano game aga ga horoka konare itundwamo ngapi omias kama tunda pena tanan karunduru kiranye mono regions do peke omanan vrakamtaira komo oshkoto nikampe ko marumba sano gao go second division ano FNB Women Super League nawosi marumba sanugao aga gakmani sa skondo wike AC ngapi omgas kama mo oshana second division omsati thousand stream third division nakos nan kamta era ko ena simpe asinke ya kuliguma gorako marumba sanugao anoktunda pena tani nan karunduru kanye nika mtarereko ngama mtupia karasi sguru kutoneina UEFA Champions League marumba sano go final aga gakarako imatupu nokumpa.

Carrera non zodi zoka gawa utoro koma rumbasano go AFCON wale mbudi msinke zakuliguma gorako anoktunda apa Robert Mosili ogakaras presidente go NFA nage kawa horwere mospundi ano mospundi segendeso lio kosafa ano executive committee ano dogropa apa wale inke ya kuvura kuliguma gorako ko ruharu endi mokuninga si Namibia kuvura kare nompito zongwa zokuninga si komeho kotoa yuka kuvura kukagawa uturo ko marumbasano go AFCON si idodime donombu di odonan vura kumpako nanamtaera kwasi Barcelona dogoro papa ka nyatereko mdani gume ogonan vura kampa kwasi mdani msinke ano dina dime donombu di odonan vura kumpako kupitira momu me likwa molietu lioma udano Karasi dogoro papa kapitupu na hara kulimana gurama unene nika tameke tupu kumtairako nokumpa kwasi nombudi msinge wale nampo dimi edi dakarapo dogoro papa ngesi momna kana mdisa penasi mo ruha rwa kapako mo ruha sorongo kavango zoutokero asi dogoro papa mwakara nye marumba sano aga gana kuhoroka moskondo vike esi Nimtaire kwasi po mopul A ma rumba sano gao posara sa matende ngapi wale nampo omgana skama matende kwa likwata ya kume na masasa anompini academy kwa likwata ya kume na marcheno bluster na kairaira suruoso mighty brave na sunzogoro academy gena marumba sano gao ogo gana karako neina ano marumba sano ogo ngagavura karako Mo mungura, mosondaha, mo mazua norontatu na limwi Kaira ira ngali kwate kume na matende Masasa na bluster Marcheno ngali kwate kume na mighty brave Ano sunzogoro age ngali kwate kume na mpini Si gena kwa kara Ma rumba sano gao gomo pool A Si ngamo mtupia karasi Kwa kara nye no pool mbali Ano za karasi pool A Tani pool B Nimtaire kwasi mopul B ngapi wale nampo omgas kama marumba sano gawo. Saye mopul B marumba sano kwa kara engesi si mosra sa Manyami Sportfield marumba sano ogoga karako neina kwa kara engesi. Manyami FC ogwali kwata 10 na 11 Rockets ano Hamster FC age kwali kwata 10 na Dudu Bilbao na Sambusu. Suruoso Kawundu FC kume na 7 star. Ano mungura marumbasano gao ngaga kare ngesi. Hamster ogongafura kulikuata kume na 11 Rockets. Ano Manyami FC ngalikuate kume na Dudu. Kawundu FC na Sambusu. Bilbao age ngalikuate kume na 7 star. Gena igo marumbasano ogoga karako Moskondo vike esi. Ano mumarumbasano go 4th division moruhasorongo kavango zoutokero. Ano moruha ruakapako. Imo ya skama dogoropa apangesi, ano marumbasano gamwe ogo gana gendapo dogoropa apa. Kwa kuna koruha ruina, sana nimta erako moruha ro upper stream, third division, momu na moruha surongo kawango zoutokero, marumbasano skondo vike esi, ngapu wale nampo omgana skama. Ano posara sasa nguruwe kwa kuoro keraponye marumbasano gatatu, gakarasi hamnyongi kwa likuata kume na madina, Ano isuruoso kapande na sunzogoro, satoka na real top, mwene ogwa gawa uturo, posara sasunguruwe. Ano marumbasano gamwe tupu ogakarapo mururani, gakarasi mururani, ogwa likuata kume na Ngondo United, suruoso poka guni, marumbasano poka chika chipo, kume na red star, mwenya embo, poka guni, ano marumbasano nago ogo gana karako neina. Mo marumba sano ogongaga vura karako mungura ano kwa karanya marumba sano gokumanesa ano snema sokuhova ndiasi first leg
asi kwa kara nyengesi nguramo sondaha madina ngari kwati kumena amnyongi ano ngorangura poili zoambo ndatu pasunguruwe sinzogoro ngari kwati kumena kapande poili zomorongo rail top ngari kwati na satoka poili zomorongo nambali marombasa nugata atu na gege na pasunguruwe ano moko mururani ngondo ngari kwati kumena mururani poili zountane kongurangura red star ogwa gawa uturo po kaguni nage ngari

0: yawe
1: ay
0: bo ko ninge wa esi wo so ninge ba le ba hala ku za ma ba ba se yawe kure kra tu pa ko to ba do mtate wenyu wenyu ay inga tu pu ka pi ya kala no di ko no mu ka u za na wale mo 2030
1: ambara watu watu fingire tuli piti sendamu
0: ambara ba mugendezi ingi sapa ko ay u ganda ma ba ko no nega pumwa wa po
1: Oni nambira sewe nambira se ngapi baitande
0: ka amara no ne 4041
1: eh ai
0: opena no ngango pena
1: eh koveri ka atfingire unene pongwe nyone
0: awe aminya minambuka ndele ko iwe no ngai nangoso
1: na amiso se mora unkore mai diasko pyo kwatundire
0: eh
1: popena satwa murangwe
0: Yawe vai tuve tu a Arsenal ya sai cuatro yao.
1: Yeah.
0: Yawe lava la angula tu pui kare tu ngororo ba Arsenal na magwanako upofia pangesa ta kapitani musikie hena ka.
1: Aya ya.
0: Pandura.
1: Tu a pandura kwa mwizamo.
0: Mm.
1: Ewa. Hera sisruwesi imotoku zangesi komeho me likuwa mletule maudano koko kuwizamu ipo muka mbikere posto mbodi tuento maudano tomu akara konato aye omtupia karasi ko marumba sanu kukinda zozuni suguru kuto South Africa suguru kuto sena sito mdioroka South Africa kadivi sire nagesi kwa ati zozendi zowa dani awa karuganesa ko marumba sanu kukinda zozuni Masara?
2: Brazange. Stenguko
1: susua none.
2: Lia... Mungu magu itengu kila mo studio mo.
1: Aye, lia tu tengu kirelewa.
2: Okay.
1: Ntudi wale nyone akwetu kwa kahanja.
2: Ye, awe nose na momu tuwa kuzuwa ninke masyuge nito hafa.
1: Okay.
2: Ye, mamarango soka kika tuloro kere ninke kukaza rashi.
1: Ye.
2: Ogumuntunga temunana tumugenda tusumu guwane. Ya si yoko ninge yoko yomoka hore kabia wapa mamarama mazuka kwa pitiri de momu.
1: Hey.
2: Kapitani tiba mengesi mwakara ninge notu andre zoku tutuminaria ya nini.
1: Abo kumurekera.
2: Ndi wawani ntene kapumaka la notu andre tu brewale ma palapala nyamu nino muholo rapo ni ninge yu
1: ali kapumamona ruma ugendo mawa ukuturura asu ugenda wa kuturu katagu
2: ngwendi otanjazi koveli wasapota wakala no woma ngwendi mambungo
1: awe pena na nyamu tuku ya imona si awapa ngesi na ime sinatufura kurugana
2: ajo semba
1: yawe tuarekere tugusire kwa kwenye onde tuarekere riasmba awe tuakutura
2: aje ninge wezi ya mwasi aye aminamene inana kona kufira papa
1: awe walitone neponturu asa ose kaptu wakuza nani wakuza
2: Nogola ntatu.
1: Ehe.
2: Ake tote ni hamwasha aye. Amenambrimo muna guze gezao. Nogola ntatu. Nseni ameni vene za gola zimwe.
1: Nitu
2: repo itwa itatu.
1: Makura ini ya tantatu pu yuma.
2: Aye, nganonga za itanta yuma.
1: Aye, na denet na nogola ntatu dina. Noruwe zoru simpe tuwa kudiko na konas. Ngapye muda gendere. Litsi, aka zumbade se 3-0. Aye. Open unto the brown envelope Zakere Popin.
2: Aye, to ninja si congratulations ko watote ni hamu.
1: Iyaro.
2: Momu to putu akara na tu venasi va de hama va London wa kwetu watote ni hamu. Na wa va London mara nyense ni tutara. Wesi ya muka pikakara no ninge no masi mutidigo mawa kukita kato teni hamu.
1: Mm-hmm.
2: Iyaye tuwa inye hafere na wana wa mama. Munaidi wazi mo primari jizo zowa ingiri sa okukafunda na wana wa meni siti hivye.
1: Mm.
2: Toto kwa kara wa minge wa tote ni hamu no wa krika pale.
1: Yeah.

biru ndano kumaruare mukuambwa na kutapa makungiro kutanara kwa wanu noku kanda na irua na iyo ukara kathi popa umhura ombudhi dhokura ndako ngayetu wakathi yuve peunda mathiku thiku mubiri dhokuoko no dhuhatu.

0: wakarako ndi mingini dhufochi dhoti mbukushu eneru ambithu lwa kuchaka mamatunga oku kuchaka chaka omu hambanga ndi midhuti mbukushu hira Namibia, Botswana, Zambia, Tanzania, Angola na Kenya. Ruruvedhiru makurandu yetu ni ambiru ndimike ndi midhuti mbukushu yame imerjian timende na kutambura kumakurando odiarero. Tiviki thingati kapita nga tuteerira, edi nga hatu pitera mohagenda wangatu kara nao, esingie pitida kuchaka, ndi midhu thimbukushu, kumenapo, kuzeme na kuruambi thoruadho, mamatunga Namibia, Botswana, ndani na Zambia. Diarero, nganyiki hutu katuwa rekutho, apa angatu hurira. Tiviki thia nga thikapita, omu shutu katiriri kima kumamangandu amwea, editu watu yanga Namibia no yana kutongora, no editu watu yanga Botswana no yana kutongora, paka kuhondo matungo mapara mbo ira Zambia na Angola. Kare umtiriri.
1: Hanamu jata thino no, hanamu jata thino no.

0: Setswana a ke ne ra go tota tota kana ke wena tota kana ke mma go tota ndane tshuni ke ne kuruwera kuruwera ne go simbe go tshutsa o bana ha ka ke ne o tla simbe ke kurutswana kurutswana ke singo duela ke a go duela
1: go duela
0: a mbo go tshene kwa ka ruwera e duela e muruti mutsimbe go tshula me ka na na ba sa pa go tangira na go tongela ngando zwo kunika muruti ka mbo go tshene rutswana ke na mbo go tshina ke mo muruti
1: singa Finger, ni disema no finger.
0: Finger.
1: Eh, finger, ni disema no finger kukoe. Amweni nge pidi mwayamba nga nge kuna udino finger kwa munu umwe.
0: Nikasi, ni dino mangongoreho, mangongoreho, ni dino ngongoreho.
1: Ngongoreho?
0: Ii.
1: Muthimbu kushuke hotho tota?
2: Ngo, ni dino toko toko.
1: Ni dino toko toko.
2: Ni dino toko toko.
0: No toko toko.
2: Toko toko, koe diina kuni toko tisa. Eina kuni tokotitha kokuito ya shakeo munu keheino nguwa pa mwea kadimudithi wana padiumbo mudirapa inga kutendi inga keoshi yo ina kuni tokotitha nidino tokotoko kumchima wangi
0: dinga ini tokotitha tukiru kwa kisi ndini dino ibira era chana zitwa ya dhima ndimi zitwa ya dhima ndini dino ibira era
2: Odongando ibira era no wa home Zambia kukona karo haviruani
1: kukona havi yuvewo
2: kukona havi yuvewo kana kuvira era ngongando dofirozi na wogo hashimba haya mangando haya kutura kutimbukushu amene na vira era munu yu anatokota
1: kudongo nona idongo nonepo yo amwene nge pitima viru wanthanga kukubotwana
0: mi siyepo nanyo tukai sinye
1: kusinye
0: nanyo tukai Nantu kai vingune, ni usinya. Hey, muna sinyi shema, muna hii pitha. Muna sinyi, endi muna hii vinguna. Endi muende mkai vingune po. Muende mkai sinye.
1: Muende mkai sinye?
0: Mkai sinye.
1: Nantu kitha umunga mthimbukushu. Mthimbukushu thotota.
2: Kuthi mangedha. Hanai di mangedha po. Di muende mkai di mangedhe po.
1: Muende mkai di mangedha.
2: Hanai di mangedha.
1: Hanai di mangedha.
0: Di mangedha.
2: Kutinyane ila munu ya na harura yeo na harura murando kuyakeo kukute unasinyi kutho ngando do muruchwana karo nofirozi
1: oho
2: mukai sinyepo mukai shwaithepo ndi kokovene kuyipika kukusinya keo kuya
1: ngando dhimane kuthidhimeka kuthidhimeka shema yo muma ukukutu amweni ngepi dimadhiru wanthanga kubuchwana
0: kuthidhimeka
1: Kuzizimeka.
0: Kuzizimeka tu kwa nina nga shine. Kwa mkubanzu kuzizimeka shima kuninga kubitera. Bala kutunga shupo na amba kuziwa ndingipi. Kuninga kubitera.
2: Muthimbuku shunengo udhu uchima.
1: Udhu uchima.
2: Udhu uchima. Oyone mudhu uchima shema. Mmaukuku tuoma he. Api tanga. Kadia kara na uoma. Kadia kuyapa. No ina muhoko kera mudhu uchima
1: mudhu uchima
2: kare no udhu uchima wakaraira mwanuke ndi ukare rambuyama ngeshi katuru ya hana kuhonga
1: dhimu ya ne ugavo nge piti mwadhiru wa nthanga ko
0: utungi
1: ya utungi
0: umumi wajano umumi jema ya no ngombe no ngombo no njwi muhumi
1: Odonga ngando kedo muhumi ne mundi mimunye
0: kurutsana hashimba muhumi mutsitambani chine bayo mugwaya kwatera yonganji a rich person muhumi hashimba ke hambu kuti ipa hashimba ke ngando dzapo zvitwa ngando dzao kuna ngaji ne muhumi ngeja hando ke wana kuoneka ngaji mutungi ha gadi akuiba nyima kuamba mutungi ne
1: ndina kamuri sake ngenge amakora ndo yitumunda tirira ku David ya fomu mutemo mbambo kutondera Mushaka we mtitunga dia Botswana thiku vorika thinga tukara natho pafunguna ana mgenda wetu owadi kuna karake wetu aushikuruvinda oyu nga hatira naye mumakora ndiwano thivikisa kuranda kushime ngatu akayuve mathoswe no mingi okwatira edito to yanga mangando mu Namibia na Botswana no matunga o kuthia rako omuda kara ndimi dzimbuku shum makora ndo kuna Peter sake hono kwa kuroithirako Emergentemente. Cachetikando Zokuranda Kothiare Pachangothuana.